0: tugusangamo 90 njengo lukwashani kwa mbukarisa se
1: na inche no mwana nyabiyage
0: yes tuko hapa no mwana na maro mbole iko no, karoli kumalimuli yedhe ne karatara aragere rakini umororiska ati ndiyete
1: kitika kusamba
0: nikiro jumeji yangu mbaraibali kuganiria lunch yengia inamba ya WhatsApp 0724256504 Facebook na se page yege saifem na page page ya shani kwa mbukarisa se inamba ya studio 0733332236 Na voy a
2: 0724256504. Di tangan ni rendah, di gambar ni rendah. Dia semua kau semua yang punya nanti bukan dia yang dia. Dia dia mungkin nona nona orang nuna nona pak merah. Nama mumi tu kau bina dia kau mutar angkangan. Nasi tu pun cerana, es pun yang cerana. Enggak ni kau tujuh najuri asyik dia aku. Ini nanti yang aku muka kau muka kata macam ni. Di nanti orang awak sikit muka nona ya.
0: Boleh sana.
2: Kau mahu dia report rendah. Napa antum pun si nengen nengen dia makin nana muka dia rancing dia.
0: Mianos sana. Lanchi ingia na ayewo higo, ila ini ya masasereri ya anga pirakini ya fundi ya ite kuwa kitayalesiri. Komekisho nga somuro bilio kubuatia, ngonyora mwole access, yani ngangu unyara, tole toko batoko communicate. Alegesa.
2: Alegesa sani kwa mpokalisa sena, na viyake kwa hirile huya lande.
0: Umbu ya mono.
2: Nindo chiba na mwatoke ya ndivivu uja unyo kuna kusara salirikali baratomo sile liko chiba na masa wakena inu. Nainjirende nonde kai kama choru bento sikiso sikanso ime pabere pata torere chinga ki tirimba na chi angwe re re limba ta matenya mange baba sikan kwara maya na emu no kwa kolira maya kuru ora agu kya irangwe tore na cha ki simba ne ya Kenya ama masabi tere che ismeka aba tere mbi ama na sama ya babuate na chiro mojo korwo mojo na cha ki na ku nya chuba ara chiro no iba koro ka cha boti eno ara gura ali kira sa kuru nyamondo ama kasol namba kya ne kira no iba koro ka moli nyama gai a chiro iba koro ka ngare esulini ya maita korere ne ne korere ke ma ti no yo ma se se ne mo sa bu chi bo ne kite nya kama na
0: ayo no no Oye wano ngo toke chari toko gena lanchi taru Chize chine chiri chimbi Ngo sari yari Ndu taiti tu sari Ama igawe nego chese Nancy Kiruvo Kwa teba no tegere tumoro Belio Moba so yego bono Koro wachinsa mochia mambasani Ajua pale mambasani Ugali hawitu ugali Waitua sima Waitua nini?
1: Sima
0: Waitua sima Waitua ugali
1: Mina jua tu wali wanazi
0: Wali wanazi Kuna pia wanakula mchicha pale yani inga inga endere engaki ngaki ko rugo tari endere ma
1: ngira buntu ero momulo
3: aro
0: aro
3: ine baba mo chokoro
0: eh
3: wai bile
0: mbiya mono sana
3: ngai wa yu kani ni promo mani ni abu tu ti fi time
0: I am just here ngaki atikilimani
3: ngai wale sana fi tia
0: eh
3: Ya tole baba na nchigo na kubuka kile no mongi na biga ili moje kurwa ika kamera. Baba na nche na nge na maiga na kuna go chinta kura ka ne liba kerende ranchi ndi ya baba ku watu anche ile.
0: Ega ki.
3: E baba tika ncha kero mwa no mi to kora gutai ki da sinya e mo kurwa ika ki sa mo chio mo gwa. O si kapa ba nyari bara ja sinyari ki sa ko to to no mo ma na kuru ge so sa jo ndi ki manga nga me sa ki nyango ga Marungu. Iki tanga onda nyabuti mwa ta korwa to mbe keru bo pande ge ba mu nya go yo tama te kin saka ka ti kori ji na gun ta ri kwe ba ari ga ra ini koru se nge le ne ri go ya bo bo na na ta mbe o bu se na na o se bu korwa to mbe bo si ba rango ba ga ne ri ran ti ngi na e go korwa bu mo to koro Yes, tate ineli tu kolende na inta baba igo na no mo ibera nya se bale babo ke pena bon si ban so ke dine kuini.
0: Mbi ya mana sana. Yes, tate ineli tu kokwa igura mangana ai. Yani tomorrow and yesterday the difference is the same.
1: Yeah.
0: Alegesa. Egesa.
2: Kane ri fase.
0: Nga ki abu.
2: Aya mbi yane na nya diage ndo chembu ya mwage ndi mo robedio. Yebono nke no mo sene tapita mo tobe tikanda ga ne ya baiga bantu bake igara wudi lunch. Kerongo cakera mheshimiwa Steve Arika. Yenda somongwa narko kunge engo sokoro ko materia ngora nabwa to bakongwaria.
4: Ira na somo ndokorokunga isabanto chochombogo. Mhm. Rafu mwe akonyo mwe akondo korokunga.

abwa bo mwanchi moteri kini gisef mengua ni ya mwanja getinge ntundero ni tangani kabisa ime yomoro vilo yiga habu ya tamadania ina te tinku manjinga chinga kichindo nyo kutakite kwa gache nyomba yao obu gata kwa sen 20 bob buna trisa abu gata 20 bob ugaiga na bogo chaka nyo kutakite kukura mabati kwa sena mabati ya tano ama bati kumi nyomba yao mwanchi moteri na boko genda gari heritage mabati rolling mills sana wako genda gari ya sekambani ya heritage mabati mitu mwanchu mwategali iligira wa krosiri ama bati ya ukulengana vunu utagite njilo ngamba buwata krogete the profile, box profile, brick tile, roman tile na euro tile na voigo chikano bichonsi pigo si ama bati ya liyoko vunu ibira ma chiriche sinjilo chitucho kutacha machi mbabuwata stone deca cotter tile na stone cotter deca tile na voigo mbabuwata chitrasio kwa kachachi nyomba yani ngatoba soko tuwara wasu wa sienda yonse ama bati ya unawote ngakore rubulingu uri kinse mu kiri cyakise akore uburingori ga Nairobi esclaimet kende yonse mabati ya utari gukiko sarika gose ko tukobosa kunde gwense nakibono kikogera aseri battery ya decatile bakoire warranty ya miaka emerongo 5 ko ene kibuna nga naye nguisa ne kore gukugura mabati ime ya heritage mabati mills igi tutakire ko kuri umwancho mutigari no kubeke order ya obuna sai eko ga nago tenga asa mabati ya yonse yipi mbabu atakere kara totebo nga usinchinta gite brick red njinta gite jungle green njinta gite jokret brown igon chinta gite jackal gray ntakite dark blue amabati yonse ipingo tokale libati ria decatile mwancho motegerali eliyokwe warranty ya 50 years mbabu ate chikara chonsi ipi ocha kera black combo pre-cred combo na boigo brown combo jokret green black blue chonsi ipi yani nga ocha kera